0: Ma bindra nagun imgo wai darbu. Kajawa nangu maindong. Negi dorochin nabu. Poye nabuga. Munu krumugun loragu tobanga. Mancha aigun krale ankedru mawabua. Kisa danki sa ankedru mawabu.
1: Biam kante kante kante biam kante biam kante. Go go go go. Tabega manai. Naima durgangu muja kaga chen. Waa. Kani guzre? Oh, kill,